Ay, nebende omwasi woyo nga kutuna muende iningabwende alune lwimbo mama wetu Rose Muhando kati hiralu momowa emibwire yalu abana bethu tunamwendeleya elangirende amakoni anamuende kandi abandu banamuthokerelamu. Nakwene pomade kanusa twabiriletayo omwabungyi erilangira indi abandu abangathokerera ngura wukasyaghulha hemile wukasyaghulha hesengisa wukasyaghulha he emiyo wuli wabwiranda eryasa nawu ngathoka eryelemya abandi keghe ithwakughulya oko beyi erirangura kandi iwahikahu wuthi ngasyarangura ithwakughulya oko beyi erirangura wukarangura himile wukarangura hesa wukarangura he emiyo hidimiyo eyosi wukandihe bana pomade kanusa. Pomade kanusa inamuhorikya okwa makoni awakabya erilabira omwanindo kwisi erilabira omwa mubiri nibwambu wukanusaya sekyikaleka kalika bakethe mwa kanusa wukabya wabinusya nerikatunza makoni mbirire mbirire. Hanemu omundu kuko omuthu mwenye anapashya agonjwa enye banayita migraine yani kichwa kabambi unanusa kwile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mutu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine mutu akiwa anasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Huko venye wanasikiaka inye wanaita

0: Madame, madame, bombardier.
1: Ati proja mai banike mno wire.
0: Ati kama tunakula samaki mwa zingine kwanza toze wake.
1: Hawa ndio kondwa.
0: Hawa ndio kondwa, ndio masale.
1: Eh,
0: diskisio yo ekala biko omosale.
1: Abaka dizikita raro bakaluma yaba sibe shaula kalio.
0: Ndio shaula mboka.
1: Na mubila telerwe piaka ya bri bya nene.
0: Nene madame.
1: Ebiye muno bure byo tukilu twayali.
0: Nakanaka maja bara mama wako kate mama ye papa tu usimalize nyama yote chombo kanye tutakulia mole
1: amasal kwani amulu mena nikerio kwenye meza mukalina nikerio kwenye meza
0: amulu nikala nyabrikala wewe
1: and ukanda yeye yaba bilebe hiyo masale. Aye.
0: Eh.
1: Depa. Oh. Meme zise ne parire.
0: Ni basurire.
1: Na shaba ndo anatukwa miro ku radio moto.
0: Wi wi.
1: Nero.
0: Bande weko na fata.
1: Au amu mama anikerio kwende meza kona bande bandu. No mu baba anikerio kwende meza.
0: Na bande bandu.
1: Nero baba matumaka nati enda mbumbiri ya mamako. Asekule
0: mboka yote. Asi yo minyoko nyama ile bi munyoko kwanze
1: asa yo bali okwende ne rive
0: bali okwende ne rive
1: bado
0: bali okwende ne rive kwa kutse bali monde jiste kutse bali oko oko banane plaza dex mbono bali mbono bare hayi nerio abiri bi munyoko munyoko ne munga hana chenga achenga chenga kwa kulo kula cha mundu
1: na mabale elari na mabale rafi ye muno
0: ama kalikulata isha muno ruba madame shanda banesha mbo. Nako kakaluka sana katebeta. Mama, mama, ambosimalize nyama yote. Leo hakuna mboka njoo nyeto.
1: Asa yone mahonge na chene mwana. Ye mahonge.
0: Iyo wali atuma.
1: Mama wameje mambo tushi ushikuye nyama yote.
0: Njoo nyama yote njoo nyeto takoye yamo.
1: Asa nijisilene mahonge.
0: Tibandeko.
1: Tipao.
0: Okoti wako liyemiate.
1: Liyemiate mine.
0: Tembea uone.
1: Ndio.
0: Unakuta uti
1: okay abantu.
0: Kwa abantu bakana ya masala, muri muti mukayuta.
1: Ndio.
0: Kwishi mukandira byo mukandira maswara.
1: Ewa yeye anaba ndiba kabobongolia.
0: Aji.
1: Ndio yeye omulumi ya masala yene kurunku.
0: Eric habari hamba kurunku nate. Aluta mikwinja oyuni kabwa kute.
1: Jaringo yusha wetu yoko meno wa mundu.
0: Awetu
1: yoko meno wa mwa.
0: Eric watani parangwa. Wanga na buta hare konga sere. Aika tulanga mabuo horo. Eri ku hariyo mbuka ta luka ko nyato hariyo.
1: La ye. Nani bize ne bari.
0: Ele bazurire.
1: Ele bazurire. Radio moto.
0: Radio moto butebo beni.
1: Omo chipindi cherire.
0: Rotope. Kama na makorabucha. Au mana na Angelusi na Mutwenge na
1: Mutwenge kobeli uko nadio kwa
0: mzungu mtangausi.
1: Ega.
0: Na barabucha.
1: Mutwenge wetu anayo.
0: Anayo.
1: Aye na Angelusi.
0: Angelusi na anayo. Au mana Deborah.
1: Saye.
0: Aika ati ni afere bobongoliable.
1: Ni bobongoliable.
0: Bobongoliable. Adi ili fo bobongolia.
1: Ega.
0: Raye.
1: Awanduwa
0: kanda bobongola ya. Nerio. Nema nene.
1: Unaji erio kofete. Kumbu wagenda kuna barungo bo. Obo kadima. Obo unaji obo.
0: Obo nani?
1: abo matata matata komerijiwa
0: otia
1: eh
0: aba tandiria betwe
1: aba tandiria betwe
0: ukari kiperebi o halo tano
1: okay
0: e priti kata kwa hekayo nangu wana na bandu batatomenya kalio
1: Nando na tomene kuno kwa kalio toka boti nende.
0: Eh,
1: abo se bede vale kali. Abo se
0: bede vale kali. Ah.
1: Sai. Na kase zona yo kofete ngana bubunguli ya moku ha kutia.
0: Ya kanda so ha kunde hiniri.
1: Kunde ena gate basi. Oko radio kuma toko anu bakacha ne tangazira naye. Na kabisa.
0: Ah, kabisa. Kabisa. Na bana wangana nderimba bongolie sababu wame kwayo kwa pete.
1: Au sasa ndio alingalia alia mapeka yame. Au mataka kutukuta.
0: Awuti adaji kama ati. Awuti adaji kapi. Tu présenter, tu consommer. Yengo kwa wandoba kalia.
1: Enga.
0: Ndola nangruti. Uya nakula.
1: Unasi, wamibu wa mbu, kumbe wa eriko heposti UN. Oko fete eyo wa patro. Kumbe wa hako tekambuke ndi kusanya, evendo. Mabibu hereri.
0: Wamara kine muka kabile kage. Wamala ngre epa yule sa ikahano.
1: Ya.
0: Yeah. Epa yule sa ikahano.
1: Okay.
0: Akabile. Ahawatera. Mwamuka kaya kusanya vendro. Kamare vya virisa che minyoku. Evitari. Evetongo. Echinach. Katiata. Wamala ngre. Wamala ngre bandeko.
1: Paulu jaringa kisa ye wa mocha kwa yeche na ba.
0: Nareto baneko akabile kama ni bekap kali uko shaka ndemunde bwe kokwe
1: sike nande mwebu
0: ndemunde mbena bwe minyoku ye sheyi kama luka ye mo farmasi
1: oyo siviki kedudu oyo nikapaka kuteni kidi
0: kama ye mo farmasi
1: angane romeo ripe
0: romeo
1: romeo
0: kama ye mo farmasi mganga Basi ni sakosa apeti. Isi kanudire?
1: Kanudire.
0: Ni sakosa apeti. Okane papa hikumbrime hi amoria alia. Nekule tu sama. Onipe manaki hikumbrime ya amoria alia. Na ya kufagia mutumba mchakula.
1: Amoria alia. Amundu mukulu.
0: Mama mukorambo bo. Ambo ii komprime utakula tu hide. Hide.
1: Hide.
0: Namari biat hide se hende nyeratendro.
1: Okay.
0: Kumbi andri ya pakirwa.
1: Ya pakirwa.
0: Ya kak eminyoku yushina betu.
1: Aokia yowo mupati.

0: Mutoka owanga na watichere ili miwa omorero defasoke atoke rili inanganabia inangana intervenire luwa kundi muriolo nyumba ikalu ya ya itia eshi aliendere basio yoshi yoshi kubala na tukasa ba abakulu batoke rili ibangana wazo kubakalani
1: omulukalite ule musimba banza baulikiria bando babere babere hola ye tata ye Gaston na Mugala wakwire mu maholo holo chiro echa muliolo mu crusade civile mu lokalite le musimba na weteta ye engineer Kasereka chana mwangaza yuko tulumatsi uyu atabya betse muselile ya uranga enyo kwibya tata mushishire esimu iwe ya mabeto ro mugwira shabya ndambi eshe sahini eshe chero abari wati akalusaya Simueno yo mogwega malwa tandera alwa togero mogwega mogala abere shabwati akasana yakashe muotikaya na ikuchinya masamuhanda na yo latogeramo obunde wakabere ye mandela wabwati na yakashe muotikaya aba mwana sungire muyisa bavaze basa basha musabula na wababere tata ye Gaston na presse mbabia eba mabere hola ba mabirushi bo mogwega muno mu munabwire koko shungulo siri atwa serari kama ngahati hapa kuluwa bambuja soba kaba bate abanduba tulere ni kwa nene ye prese na Mandela ni vana si vana ba Gaston wa utire aliwe ni vana ba mwala wabo koko shungulo tulio wa shamuche mulio lwechi hapa kuluwa hapa basu abomo usukali mwari ya ibashu mwa yaka nire na vikalani abomo ya suwebye malio omobutu hekundiwo muhimu kulu owe Mario bakalebya ahocha maikiranga ne haye omukulu owa Mario mwamekasereka musangani ya bwana ndeke wakasatu mwabwire munabwire chakasondola ngachiri omabekabyahe
2: natunajua mwametu kakushima tunashingu kwa wote mibiri mingi na chitukashuira sishombondo esiri mu society situashicho tongakola na Alibia ebe na mukoleka kali njumu grupe ma Mario na Rio Chekulo mu bishebyo etukashima na bateye abake abana mu kandanga ukuri bikerekola tichamanda ka bohlo chedoko ewalangreka omuchiro chemu na wiri
1: na ko ndambia yo mukuru site civile metre maumbi kahuncha ikima ni resuete civilo omobusukali kuri neri ya pikalani mwagiriata
3: hano hobotoe hano hamabia obolose woleho hali amafai kutsebe taendeka andro kwa bakulu nukutu vikalani echi taendeka kwa bakulu omukulu siali kalana balome kunde asaba nduba kikala momu kalwe miyazi fulani fulani obo banduba ngabu wampu fulani anganabi na nawato kukuma kutse fulani anganabi na kanabi kababandi ewewe necho asa situ ikala ikale ka umuina biyama kaba mbere kabe nechi nini kutu ikalani asa tukabia itunumu umuyi omubandi inaluna esu umuyi okoduze romore tunze liape na yeyo ikakangana yake itu ikalani netu situ li hauma situ kolabore na maservisi de sécurité. Alors, ne m'yatsé yi, pour que m'yatsé yi ehwe, ngumbe omukulu wetu kutumai mali inabieke kalana balome kutina maservise wewe, erivya baka pange m'yatsi, ibanga watikani erivu ambu echitende kachochare na tuangaira tutri pour que m'yatsé yu asunge solution.
1: Na mwameo webusukali ye Abdul Kalimire wakasatu mwatekiri liwirimberembere lirihimbebe sengebe kende vika sunduli sheferi kende vika sundulia obu amebwe malio mwono mochoro chamuliolo mibiri kende shali ya senkandi $1,000 ye kande tekwaho ni siga SRL omwame Abdul Kalimire mkwame
4: na mabe na masungike malio ngabe sanga shala ndare malio na irikania na wakala nibe malio kundunaishi umuyue malio na mumulia miati menene lakini zaidi sana ngabe sana risha handeliwere kwanza re ofisi ya grupma ya malio ya biro yo yiro mukadre ke maproje wa shiferi na maproje yo na alifinase parle fo propre la shiferi wetu shufrangi shabakala ni shubakale ha sisi nemu kwa mkazi ya epi toka ndro kwa volonte kominote kabwete Ebe ndobe nori wambire tuwa toka erifanyi modernizasyo ya mabiro awaba. Netuwa langira ni chinduchi ikire kunde. Ngebatimemu langira hanu nyumasha hii. Ikada tede londa. Yanganabi yote

0: Karibu basi akulu.
1: Asinja.
0: Umasumbu mura yenge kubata. Enzala shuku. Kukawa yubu wakutibu na enzala kawala.
1: Mwanzo.
0: Sawa nario. Kukawa noto mavi hikakande. Nganoshe basi akulu kwama. Kukawa shikaya naripa wachike. Ewasege mungu ya iyo. Kundena nyumu. Kukawa semerafu sana. Vemu kapu koleramu katuja nisere. Nerio, kama watu wache, kama ikamu nama ndinandu.
1: Nalani, mkwara ambi?
2: Isalani.
0: Nerio, obushingo, mudodo mudodo ngane.
1: Kwa hapo ono.
0: Mudodo sheli ya liya huku.
1: Mukekera
0: turimo amushingano she basi akulu bari cyetu kusangwa abashi akulu nabo aho bakikala sehebo labinyambo tikara kaba abanana bambese babagambwe tukapona tukikala areso kulukunde akagira biraka ilaba kwebinyambo ko burinde ishi basi kwa kahumula nario
2: niwa bomale wa walola kwa kasiro mwitako. Chayina kukabu wabio.
0: Ndina yabio bamba.
2: Na wendi waka na mira. Na wadumale waka lako na kasiro mwitako.
0: Nari chikala kiri watu. Ibo mwando tukendi siira vandu niye wa haeno. Nari tuwe shikala hano. Nari tuwe mbo. Tutaku ukupeno. Mwando tusiyevo. Kusangwa. Echinyo mwando. Esyo njimba se mwando.
1: Ichinyana chitaka umuandu.
0: Umuandu. Nariyo. Ndiyo muka ikera kawate umuandu.
1: Umuandu.
0: Umuandu. Nariyo haka wate umuandu. Ini anahuja chikare kini vuga. Nomundu wakana akana wate. Ati akarondo umuandu. Kuhishia ishi ngasi toka nerishi gali yao. Narini heri umuandu wahichira. Nariyo namata shima abape vaye. Kare mbiria, namu natukata heroka, hau mana nandre nandre, umunye winyu.
2: Yomusha kono.
0: Yomusha kono.
2: Yone munye wetu.
0: Muho wachipene.
2: Aniho kasege.
0: Aniho kasege.
2: Haka walo, kani wanikani wendimusha kuluwa mbiyo mulumbu. Na soldo ni aniho ndata hali.
0: Nababikira. Vana kuyuka hula wama matakere.
2: Elwe nani ibushitoro.
0: Ibushitoro. Nabaka vya kiyishi. Nabo nama kwa mwa watu. Akori mubiri yo wanre.
1: Nama tashima wa pastere vo.